0: la ca jiitu mooy ku masaa ñëw fi moom suñ Bassir dafa ne la muy njëkk a def mooy jàngal la sa say farata ba nga xàmmee ko. loolu lay jëkkee yow nga am yóbbal bu doy ci tawxid, am yóbbal bu doy ci fiqh, am yóbbal bu doy ci tasawuf. waxoon na ne awalu waajibin ala lmuridi tahsinu dhatihi min altawxid. li murid bi war a jëkk a yittewoo mooy am yóbbal bu doy ci tawxid. ginnaaw ba mu jéem a xam ni jëfi yi nga xam ne moom lañ ko gàll te cër yi war koo def mu xam nan lañ koy defee. ginnaaw ba nag mu doog a soobu nag wa baadahu yasluku in raama al wusul ala yaday mukammilin yaqfur rasul. kon jàng moom lay jëkkee yow. jàng moom danaay wax ne seetewu ci woon kenn. sëriñ cheikh moom sëriñ Moustapha ci téere bi mu bind sëriñ bi tudde ko xayaatul murabbil xakim wax na ca ne sëriñ Moustapha nettali na ko ne sëriñ Bassirou nettali na ko ne maam cheikh Ibrahima Fall keroog bi mu ñëwee jébbulu ci sëriñ bi risalatu bnu abi zeydin la ko sëriñ tuba njëkk a jàngaloo. ginnaaw nag maam cheikh Ibrahima Fall la sëriñ bi seetewul ci njàng bi kon mos cee seette keneen moom. jàng moom yi nag boo da nga koy boole ak liggéeyu tool yi. sëñ bi sa dama wax ne sëñ bi daa seetlu ni ñi dëkk Kadior ak Bawol dañuy gaaw a ak tayal da leen di yomb. moo tax ku ma sañ ci moom faw mu liggéey loola taggat la ba dindi kaayal ci yow. waaye liggéey bi itam day ànd ak téye saw lammi di la digal nga moytu jaxasoo rawatina jaxasoo jigéen ñi di la digal itam nga fonk tudd yàlla nga xam ne waxtu ne dañuy tudd yàlla di jàng xasaa yi di sëriñ bi boole ko zikkar laa ilaha illallah sëñ ba muy nekk Touba moom ci moom moo la dëbbe sax laa ilaha illallah ji mag ñi di ko tontu moo daa nekk ci biir mbaar mañ ko defaloon di wax laa ilaha illallah. loolu daal salaam sax la ko tàmbalee dañ wax xaside yi moom waxtu ne dañ ko daa jàng. loolu yi bu saxee ci ñoom mu boole ci nag di leen xeralloo seen bakkan xamal leen ne leen bakkan képp koo xam ni bëgg naa mucc day fexe ba moytoo topp bànneexi bakkanam moytoo bëgg adduna moytoo bëgg daraja tey seetlal sa yéene te looy def mu dëppoog sharia. noonu la ko Cheikh Mohamed Bassir waxee. boole ko seetlal nag ci lépp suñ Cheikh Mohamed Lam Diouf Dagana dafa wax ne boo ma laajoon lan la sëñ bi doon woote jëm dama lay wax ne seetlal rek ikhlaas moom loolu woote jëm. loolu nag day ànd ak nañ ñuy tudd yàlla waxtu wu ne guddi ak bëccëg dawuñu ko wutal waxtu. suñ tubaab dara wax ne xayru taami lil muridi saliki dawaamu dikri dil jalaalil malik. murid bi nga xam ne dafa bëgg a dem ca boroomam itteem yenn la war a doon ak aw ñamam yenn la war a doon te muy tudd yàlla saxoo ko. tudd yàlla dinaa wax ne ci alquran kasiran la sant. suñ borom fu mu waxee tudd yàlla rek day wax ne na bari ya ayuha alladina amanu dhkurullaha dhikran kathiran wa dhakarullaha kathiran wa dhakarallaha kathiran wa dhakirina allaha kathiran kathiran kathiran. moom la sant ci alquran. xeet tudd yàlla yépp nag ci ngeen benn da leen daa jox wérdu turuq yi alqadiriya. ginnaaw bi mu amee jotee wirdul maako suñ mu di ko joxe bokk sa xasidaa li nga xam ne nag tudd yàlla rek la ndax lépp jéggulu yàlla la ak sant suñ borom ak julli ci yonte bi ak tagg ko ak tagg suñ borom tabaraka wa taala ak ñaan. suñ Bassirou nee na loolu bu saxee ci ñoom mu dolli ci nag di leen fexe bañ fahmul musawar. noonu la ko Cheikh Mohamed Bassir tuddee mooy fexe bañ xam ne ñoom nit du gën moroomum nitam ci lu may gën koo ragal yàlla. nee na loolu suñ bi da ko daa jëmbat ci ñoom te loolu mooy li wax ne id akramul ibadi inda allahi aktaruhum taqwa bil istibahi. loolu itam da ko daa boole di leen di jëmbat ci ñoom sàmm teggin sa diggante sa boroom ak sa diggante sa moroom. suñ tubaab dara wax ne teggin ñaar la teggin yi dox sa diggante sa boroom yooyu mooy teggin yi nëbb wa ak teggin yi dox sa diggante ak say morom te mooy teggin yi fës. mag ñi dañoo amoon teggin ay teggin dara feeñ ci seen i wax ak ci seen i jëf ak ci seen axwaat yëpp. Suñ tubaa dara wax ne teggin mooy maye yàlla, jaamu yàlla yii moo lay tàbbal àjjana moom moo lay may àjjana, waaye teggin moo lay may nga neexoog suñ borom tabaraka wa taala. Li annahu bihi ila arrahmani yasilu abdun wa ila aljinani fa kullu man bi ghayrihi rama alwusul li hadrati llahi fa ghumrun la nabil. Wax na ne nit yàlla yi la leen àggale ci yàlla du julli yu bari, du woor yu bari, du aj màkka bu bari, sàmm teggin moo leen àggale ci suñ borom tabaraka wa taala. Sëñ Bashir wax na itam ne loolu dawu ci yam da ci daa boole di jataay ak ñoom, di jataay ak ñoom, di leen jox ay bind ci diggante yi nga xam ne duñ ko liggéey, mu jataay ak ñoom di leen jox ay bind yoo xam ne da leen koy tombal ci jataay yooyee nag lay génne ci ñoom moo leen sikki sikki bakkan yi, di leen xamal dëgg-dëgg diine yi, di leen yéege itam ci ñu gën a takkaayoo ci jikko yu rafet yi, laabal seen xol, sellal ko, leeral ko, génne ci mboolem luy taq-taq te def seen yitte muy yenn te mooy yàlla subhanahu wa taala. Ànd ak tuub nag bu sell te dëkke ko ak dëgmal yàlla boo xam ni du dañ mukk te doo ci jóg mukk, ak dëddu adduna itam ak it kooy àndal ak kooy bëgg nga bëgg ko te yàlla kese tax sa xol itam nga tëj ko ci kasoog tudd yàlla ak fàttaliku ko say cër itam di jëf lu neex yàlla waxtu ne. Sëñ Bashir nee na lool yi moom la daa jotaay ak ñoom di ko di leen ko di leen ci suuf.
1: Asdaan laa yu Touba Mondou bi, asdaan laa yu Touba Mondou bi, asdaan laa yu Touba Mondou bi.

dem yabna khadim al mustafa yowmi ñu tudde mustafa ya jeflu jomal surafa dane nga mbeuri soga dem sa turu wenn rawuko sa wajurit kenn gënuko sa askanit kenn gënuko sa jikko nak kenn duko am li tax amo yow dendando jagle nga am ci turando ngir ko fi bokal turando amina tuddu don ndayam babu ami done ndayam cheikhul qadim du wajuram tay du am ngor gi nga am gi jagle yow rek ko am amina to jur mustafa aminta lo jur mi tafa kon me tafa may mi tafa li tax musangaay kemam madina ge taif kele touba gi lek taif kele metri ñoko tollale kum neex nga dem natti baxam tar ba neewon ca mustafa mo nek ci mi tafa wirga neewon ca mustafa gis nan koy timi tam cheikh mustafa musula war talum la wax lola la nar mom lum le dik fay ko bar ken musuko gis mu bangam budé ci tar mo raw ko né budé sawar mo raw ko né fum tollu rek dikun kuni ngir bëgg l'islam jëm kanam ma wax la tuti ci tabam nga xamné mustafa kemam li tax amul fenn itam la mustafa mi ñak kem ne ñaara ngi jëm ci ci yow na nga ci yow deug yow ki jog fajar xey ci la yow ak ki taña xwa ak lendem ki fajaru dafa fanan jaxlu ci ngeul mbalu mu nan yow rek la fogné ya ci man dara debul gantu mbiram ki nek ba guddigi lendem mu wër ba jaxlé fu mu jëm te neur la am dundub subam yow luna laaj rek ne ko am ni mala wax la da defé lum la digel non lay jëfé xaaral ma ne talil la fi mom nim defon bis aw jiwom da fag won mom aw jiwom ba ñepp ñepp fokk ne mom day daadi ji mu fab jiwom jox nit mu def ko ab dundam dané ko xaaliss ne ku fi gerté fi am tama nga fé demal ca denchu kay ba fé jël ci ta jaay ngir ñoo ci yam ñu ne ko li aw juula ni ngi di taw te denchu la dara te fagu warna la ñi laaj dañoo bari itam mu ne añ ngeen di seenu rar ki ñaka añ melni ko war bo watuul itam du rar lu man na jël yobbu kërëm fa bu juu daf ko ci suuf ki xif ba faatu dem ci suuf bun ma robé def ma ci suuf lan lay wax ak sama baram yaakaara tax mu xeysima te sun baramit joxnama ngir juwi de lewnama julli du sur ba dekkandom lamu jiwon nak saxna tay ku ñew ba tew fi beyti tay xamni liggeeyal yalla de cheikh mustafa rek ko xam ngir tay ku ne ngi yor yefam bala ta mang wa kërëm na tay jile fawma dem ngir am di lay sakku mbegam li lepp nak xam nga li tax da yene nit ku ne lu bax du jëf lu ñaaw du wax lu neex du yaq kenn ab deram cheikh mustafa jëfi sangam landina ken xamul sikkam xaaral maraay sama sikkim wax len ci to du neexalim da ma se tukki bir kadjar and fa nak ak sen ngor ñu jox ko fa lim deke ngor so sa ngalal rek pexem bañu deme ba ci dewen ngor so sa jitu fa ne len serigne bi ne nakan na ngeen ma jox mayut ko adiyam ndekete serigne bi yeguko digeluko yabaluko bamu deme ba fekk ko muy cheikhu ni ñene trim cheikh mustafa ci angoram leralu len ki lu mbiram dalena neubu angbanam wéru ko nit ñi di ko xam au contraire da ko sigal segaluko da ko sagal mu da diru sur nan sagal tolna inna jattu ndongam dalen ni ma ko yoni won def na ko na ko bëgge won lu ngeen ko jox suba bangwan dana ci jot len tuddu am neena ko suñ borom teral minde fi de len sutural ngir ñi ngi moy mu len di bal
nebu na sey ey bitam buma waxo nit ñali am kon de ma yaq ab deram yaq deram ngiru deram nit ko ko def te yena yam nit ki bu baxul bu ko ba rusul mbokam ya bu ko ba ngir boko ba dañu la ba ko bon nga sanni du sandam ci li la waja jaare jup far bay lubal baye fap te bu ko weron dotu jup jurgu ne da amu yatam bindu ne kemel wi ne xos te do ci yir ben barus ngir du ca ba gennu xomos soxna ba tesal dogam wutu serign bi doyna ndam andi ko touba doyna ndam sa sun jumaaji doyna ndam nirok yenen be epp ndam cheikh mustafa ni la doxé du jeuflu ñaaw du ko waxé lum ma sa am da ko joxé deusem le won ci turundum seigne be ci feñal ciobarem ni mel ci mustafa al karim motax mu xër ci jilé dam def ci lu ken mënul ci dam abli khadim al mustafa wa ibni cheikh mustafa aw yi wudul jeex fi du fe def ko itam ci yonenam salli salatan tustafa ala nabi mustafa wa alihi sawil wafa wal mursalin kullihim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت مي نيان سون برام نيكو ماغي لي نيان غا تك ما تي يونو يمي جيكو يو رافيت دي نдах كودول ياو دوما تي گيندي ماغي نيانيت غا دوخ سما ديگك جيم تي جيكو يو نياو تا كين مونتا دوخ سما ديگك جيكو جو نياو كودول ياو خام غا noni mbinde fi ku jog dem ci sa borom dafa am ay setané ay non yul yalla xeer ci jamm neen ko waxe won rek ñi ngi doon wax ci makarimul akhlaq am doole ci ab julit fonku gugu sallallahu alayhi wasallam fonkon ba tax mu da ko ñaan borom bay wax ne wahdini li ahsanil makarim li ahsanil akhlaq لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت نغما گيندي تا تك ما تي كاباندال ما جيكو يو رافيت دي نдах ياو ريك ماكو مانا تكتال ناغي دوخ سما ديگك جيكو يو نياوي كودول ياو مونتا دوخ سما ديگك موم كون fe xamle na ne lolo taxone yalla wacce ko motli makarim la akhlaq ku gestu ci digeenta alquran ak hadith lepp luy tedd ngay jikko mi ngi ci lu safano ñom lu ne moy lu ñaaw la yalla yalla ci yalla musul ki nga xamni tam dekk bi mako fandu mak muy cheikhul khadim degena ci domam ju bax ji cheikh abdul qadir mbake bis mu ne serigne touba de dafa ma sa wax ne man di yalla dama bind ci makarimul akhlaq ba suma beggone def lu ko genn duma ko mom kon lolu it kon mom ndimbalam la la ko yonent bi tanal sallallahu alaihi wasallam tanal ko xetam yalla bind ko ko yaakar na lolu ku set su touba bi nga xamni ci dañu noton sunum rew mu bok ci ñi nga xamni jappan nañ ko mu bok ci sen non yi gëna kawé yaakarna gis na melni bind ab tuwa bokku ci bind waye bok na ci lim séral serigne touba lim xam ci mom dafa wax né lim yor ci jikko yu rafet li nit ñi wut ci mom bu fa nekuto nit jikko yu bax yoy ku yag ak mom da nga mis say bok ta koko waxuma la mudib julit waxuma la muy nit ku ñul waye touba bu wex wex tal la da doon wax rek lam xam ci mom ginaaw bu mu ko gesto ci nam ko bëgg gesto kon nak lool mu koku moy serigne touba gis nga ko it momit lim wax yonenti bi da wax ni yalla da koy yoni ngir mu mot ko ci lool li nga xamne mo taxone mu yoni yonenti bi mën ta def lenen batay gis nañ ko fam koy ñaané adhu ilayhi bit tasawuf ma'a makarimil akhlaq kon nak luñ fi fekk la nun ñepp ma ngi wo sama bokk yépp rawatina ñi nga xamne sañ na leen ko diggal di leen ko diggal di fatali ñepp itam lool yi nga xamne mom lañ xamé won cheikh abdul khadir ndax nak nit ki bo woté bañ dig war nga wax ki nga ci tax ngay woté moy kan ndax xeyna amna ñoon ñi ngi fi won way jaxaso ba mati wu ko ndax yalla dogalu ko amna ñoo xandi seram ginaawam lañ dogu dik xamuñu ko waye nak yakarna makarimul akhlaq bari na lu ko ci cheikhul khadim wala nim ko walé njabotam gep waye tay ci mom lañuy waxtane lu xamni non la ko ñepp xamé am nañu taqwa nak mom ño xamne dañuy wax ne ñim wu ñoo wax ci serigne abdou khadir ci jotaay bu ko ñoo ñi xamni wut ndax dañuy japp ne li ngay wax yurut ndax baax waye lool lepp pagouté bu serigne touba la te serigne touba lepp lu mu fagu l'islam tax mu fagu ko ci bir lolu motax rek ma bëgg jamono ji ñu toll ñepp nak delu ci wat ta nak fateliko bu baaxa baax senegal masna wote ak rew yu bare rew yu julli gi sax
ba ci fa nga xam ne fa la l'islam balle woon. Yaakaar naa ne téeméeri at yi mbaa ñett téeméeri at yi ñu weesu ab sénégalais bu xam ñeewul ñooña lu dul ña nga xam ne si ñoo fond ma li nga xam ne tey ku bëgg àgg ci sa borom ci ngay jaare. Ndax Serigne Touba xamle woon na ne ahlu badrin ñoom kenn mënta mel ni ñoom, ndax li nga mën a def mooy taxaw ci l'islam tënku ji ba am ci yàlla cër. Yow nag loolu ngay taxaw di ko wuti sa ba di ko jëme ci sa borom ñooñaa ko fi def, kon ñooñe kenn mënta mel ni ñoom. Ku dul kum soob yàlla mu booleel ko ci boppam. Kon nag Sénégal yàlla defee def bari na ci sunu aada loo xam ne sax boo ko la xoolee ba ci biir day mel ni nit ñi dañoo waroon a jàng ba xam lan mooy diine, xam lan mooy jikko. Yàlla def muy sunu aada ba tax na dama naan aada moom ñeewuñ ci naar ñeewuñ ci tubaab, ndax nag lépp loo xam ne si dellu na ci sunna wala mu dellu ci alquran wala muy loo xam ne bi fi sunna dikkee ànd ak di leeral si alquran fekke na ko ci aw xeet mu balinti loole it ba tey daa jaar mën a yéegi rek ci lu du nekk ci biir. Jikko yi sénégalais ab yar lañ leen xame woon ak i teggin saa boo masee dox ci mbedd ba daje xale bu xamagul dara la ca bàyyam sañ wala nijaayam sañ ko ci loola da nga koy sañ ci moom. Moo dimbale woon nag nit ñi ci yar bi yomb jubbanti gi yomb. Bi ñu demee ba nga xam ne boo laalee doomi jàmbur mu ne lu ci sa yoon ci lañ tàmbalee nag lu bari di rëcc, ndax yow doo fekke lépp yàlla képp moo ko mën alshahidul ghaib jenn jëmm la. Loolu nañ koy fàttaliku bu baax, ndax nag waxuma la sax wax ju rafetut mbaa jëf ko, waaye dégg ko te sa xol naqari wu ca képp war ngaa seetaat sa bopp. Liñ xamoon dal wax da nga koy wadd bu amul njëriñ jurut wax. Nanu bàyyi wax yu ñaawe waxante lu ñaaw su leen tey weex kenn ku ci ne na la sa bopp doy sëkk. Man Cheikh Mbacke man sama bopp doy na ma sëkk, waaye nañu xam ne ñi ma ko sañ a wax maa ngi leen koy wax. Waaye yaakaar na ku dib jullit sax nu bokk l'islam bu ma dee wax loolu sañ naa ko wax ci kaw, ndax nag bu nu demee ba bu nu toogee nuunu neen te duñ fàttaliku li tax yàlla bind nu, duñ fàttaliku it li ñuy jariñ, duñ fàttaliku li ñuy lor, di moytu li ñuy lor tey def li ñuy jariñ. Suñ ko noppee def rek xamal ne nag pour fi des, waaye jëmm ya dem na. Loolu nag musiba la, te nag su boobaa kenn tegunu ko, ñàkk kilifa tegunu ko, ñàkk borom bu yërmandi tegunu ko, topp bànneex ak bakkan moo nu koy teg. Loolu nag yaakaar naa ñun ñëpp war nañ koy bàyyi xel ak bëgg àdduna dañuy xam ne xubbu dunya jikko la joo xam ne si du dajee xubbullaay ci benn xol. Lu bëgg lu dul yàlla nag am njëriñ, ndax yàlla moomam àdduna loo ko bëgg bu ko jëmlowoo ci du aksi. Kon nag nañ bëgg ki nga xam ne boo ko bëggee lépp ngaab ko. Ba loolu dafa bokk ci liy teg nit muy toggoo yenn jëf yi wala yenn wax yi. Su boobaa kenn ku ci ne da ngay xam ne fa nga nekk buñ ne sëriñ si buñ ne autorité kenn ku ci ne yonent bi mooy aji xam ji, man ndax moom la yàlla xamal lépp mu doon gu jottali. Dafa xam le ne kullukum raahin wa kullukum masulun an rahiyatihi. Bu sëñ ba waxee ba noppi munta topp kër gu ne mu di fa dugg, waaye yow mii kilifa yow mi nga xam ne kenn ku ci ne ci sa biir kër ba nga amee sa kër samp sa kër nekk fa ak sa njaboot sa soxna mën na lay wuutu ci
gone yi ndax mënoo footal ndax góor lim baaxoo ci l'islam mooy bu xëyee dem yëngutu ji ñëw di taxawu njaboot gi. Bu jekkoon moo tax dañ daan fexe ba jigéen xam lan mooy diine dëgg, su ko defee boole ci waajur yu tegee itam moom moo la ciy jàppale. Waaye tey soppiku bari na lool ba jàpp nañ ne wax ñaawteef nit da koy def du ci sa xam ker sa. Dama daan wax ci ay jamono ma naan Sénégal de li lañ yàlla defal jafe na, ndax bis boo doxoon di dox ci mbedd ba romb ko yorub cigarette bu ko la gisee ni xam ne yow mi bokku leen ci ab at da ngay gis da koy làq ci ginnaawam mel ne dana ci am ker sa, waaye bett nga ko ci, waaye su boobaa day mel ni ku koy làq doo ko wax ak yow. Tey moom xam nga gars yi faaliwuñ lu bëri. Ko daan nëbbub cigarette mi nga xam ne dëppwu ñëpp foori yëpp dëppwuñu.

amna kuma sa ñew ci serigne touba ne ko man de dama ragal ñet serigne bi ne ko ku ragal ñet da ngay def ñet dal ne ko bismillah waaje ne ko dama ragal wetaay serigne bi ne ko del jang alquran waaje ne ko dama ragal ak ñak serigne bi ne ko lo am de ko bokk ni waaje ne ko dama ragal gattu fan serigne bi ne ko del moyo ton sa borom ak sa morom.

jamono yi serigne touba nekké keur guma ci ndiarém amna kuma sa ñew fekk ko mu tok and ak kum koy nuyo lél neko ki sama woleuré day mbeurum lamb mbolé mbeur yi nekk fi danalén ma bëggoon nga ñaanal ko serigne bi daal ni bërepp jog taxaw di dem ba ag ci buntu kër ga daal di joxoñ armélien neko ana no def ak mbeur mi daal ni tedd fi.

amna kuma sa ñew ci sëriñ bi am kum andat bim nuyo ba nopi ne sëriñ bi ki sama jamm la dama ko andi won di la ko jox adiya sëriñ bi ne bare di julli rakkay gudd bam noppé ne ko lo wax ko ka ne ko ki sama jamm la dama ko andi won di la ko jox adiya sëriñ bi ne ko boko momé de ya mom

assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi ma ngi ni lo tay ziar diko tecc ci loxol serigne khadim ak serigne khabban mbokk mi laaj neena ñi nga xamni aljuma warul leen ni melna jigen ni kañ lañuy julli aljuma ñom kañ lañuy julli tisbar bu aljuma waaw ko xamni aljuma warul ku de saay waxtu jotté rek man na julli tisbar man na nafile nafile jitu ak jé top julé wona waaye ñi nga xam ne aljuma dana war nag te am ngànt

bañu wo ñëwé mu def leen yenté xaj ñenn ñi mu ne nañ toggé penko ñenn ñi mu ne nañ toggé sowu ñenn ñi mu ne nañ toggé salum ñenn ñi mu ne nañ toggé gannaar ku ñu wax señ tierno sisa fekké nako señ bi ni leen yeen wa penko dama leen laaj xif ana lu gene xam ci lu ko mëna fajj ken tontul ba mi ñatt yoon am ku ne ko nu ndey mbacké xif lek rek lañ xam ci lu ko mëna fajj mu ne yeen wa sow dama leen laaj xif ana lu gene xam ci lu ko mëna fajj am ko tont ne ko nu ndey mbacké xamuñu leen lu ko mëna fajj lu lek mo wëlbeutiko da ne yeen wa salum dama leen laaj xif ana lu gene xam ci lu ko mëna fajj am ko tont ne ko xamuñu leen lu ko mëna fajj lu lek mu ne yeen wa gannar nak xif lu gene xam ci lu ko mëna fajj am ko ne ko nu ndey mbacké xamuñu dara lu ko mëna fajj lu lek mo wëlbeutiko wa djublu penko dal dina yeen wa penko ne ngeen xif xamulen dara lu ko mëna fajj lu lek yeen wa sowu non yeen wa salum non yeen wa gannar non ñepp and ne ko wa mbacke mune man ahmadu mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko mëna fajj lu lek ni mu len woré ne xif dara mënu ko fajj lu lek ne len wor ne mbugolum bammel dara mënu ko fek luddul jaamu yalla man nak yalla dama denk malanum sutura mo xamne ku nekk ci aduna de sangu ci bir waye mbalanum bammel boroma koy rabbal bopam kon nak na ngeen gor gor lu bu baax maslam ku ñew ci serigne touba di jébalu bimu jébalo ba nopi di wax xër gum xër ba ne serigne bi man de bo ma digalon ma tabbi ca ten be sax dana ca tabbi serigne bi deglu ko ba wax ba nopi nak duma la digal nga tabbi ci ten bi ndax tabbi ci ten bi amalu la ndariñ amalu ma ndariñ ana lu mu doon kay xana da nga bëgg ci sa borom lo xamne na ro jëf lu lokal may nga diko waxe non waye kay ma digal la lulay jariñ bo demé na nga sax ci ak jaamu yalla masna am yitam ñu doon taggo ak sëriñ bi diko wax xër buñu xër ci moom ak bëgg buñ ko bëgg mané ko bëgg giñ la bëgg day taxna lu bari ci xéeti jaamu yalla yi mënatuñ ko def sëriñ bi ne leen bu ngeen démé na ngeen ca boole bayyi lek ak naan bu ngeen démé na ngeen ca boole bayyi

0: suti go ga bate da bade do ga di te anu wad ya la na so ban ye po ga ini ko ola ai ba buru an ti are ma ai ban do ji ko ban si am ba ge ma go ga i fani bi dan ni ken wa ju nyaw mu ya tal sa pe mi ak ban mi bi ni ko ba tal bi te go sa pe ba ta hu bombe du we ti bi non bara fa njambe khalil fu saw musula jawdu ahmim ke fogo ajew ñu ciawla way ni len xim xulay way do de la baygal u fala bo ma wa de ni na ndum fi am ya di ci ba ni na naraw ci yow mi don sey ba yanga wala siamba ke ade dana foy andu fo fa melni darul janna wala saxe je bope angi jahan kajo wuno ko xaje li du intahan tori taba ngay si edele ndagaru ay jinni ngay si edele ndar ba daru pi himba zen ak tani ke wa ngay ma ya wajul gaddaganyu mbake bangir bel ko agu ji muy touje sa bang la yor wajura bañ mo xuse tay la la de ak tebi mi ya yor senegal ko bañ serin ci mbake yalla do la bal ko rag gaay mo faj la moy tabib la ba tawat mo faj ko moy abib moy rahmatan lil alamin turan anyak ni ago mangi aw ma dar war sa ngi ni sama serin ma gaay ñu nangula di wax bu li an ma jaay man duma lebu dama ko e garanu ne bay di suuru sag ma sa faalu way jalo re gaay ne faat ma sa ambar ku dem ne deg bo ñewé wa sa gar gor ma gilen gor ma gilen nay ba gese Fatouba Mohamed Simbolem Gourni Om na gie wa kare baram tindou di ya Mouham Naide Fali angana la guango ya de gaide Ke daur rahmani mouri di al sousar Ya de baram Kwa di li ido arasa Te daur rahmani mouri di al sousar Ya de baram kwa di li ido arasa Ya mom digente taifa gerada madam saad agu sabol yaay waade am am bagyar li ak danki japp kere feul seen touba nga def etr ya don der bamba sama am fanjur bel don ala donga ya ak ñen ak fi antal say telephone dem na ba daru bayla dem na ba taif gi er gi man ma wayla daru khudus dem nga way dina mu danga wa fa imay walo nele mo a pare yanga fa ke nas de corno sousa sabay bo te ba ko borno mo ngalay ba mo wa dal juma je mo andi fi ba me tebi la ya mo ndaray ba mo fa dal juma je mo andi fi ba me tebi il mo ay wa je ya di dano am si amba ke ba allah isa sigil rusuute daago ma nga jaysa ya jend kar am di sabay wa njur bel jend karu mbake bal ga ya bel ya jend kar am di sabay ndakaru dalin kari tal ni mo am nyowaru ya jend kar am di sabay fa gad ye sal karu ma ambe e ga ya e ko teb ya jend kar gan ak nga ay am nya fe en raw ngay jaay yow ma ni sura asin ya jende kare am di sabay fa lugo lu dali de gar bo talni mo am manki wulo muy mbek kar ga ya ko mo am ak derba sema ga ba la ay borom ti terba am nga sandar ay teri kar ba raso ruso je se ak do ngay do yo ko osu dam na ba kawla ya na ba samdi karam la ni magal yow ma la di am na fay tabah taru cey mo am moy di sangu diine ji mo ay sonum ko amna fa ki eskere taw ay taaru ak dawe so waage taban dakaru ay keri ker la am gar a dakaru jako murid ya amadul masaru nga xamni njol mi ti imna du ñi ndama cëli mo am cëli mo def ci Senegal ko nek mayna la lu gën la ci Senegal mayna ma man ay junni mayna ma walu or wu jaar junni la moy babul xor yalla nga barki alani wa ni ukebu amin ya akhrib ya mujib yalla nga barki alani pep musuuna آمين يا إله العالمين آلم قل آذيس الدفر نغا جاكا أم قد جمعا فمبكا نغا مكا تعرف نغا يتئر تدم نغا طيبا سيارة يوم نعنبا سيارة بامبا سان نغا قوني بنتين نعنو سغل جيجيني كواسو نغا دعانو باو نغا فيدنا وببئت المهدس يا جند تيم غم والم قوني يا عزيز والم يعنني dam nga ci ene rawladu ci ale li ni anal ci jamni rahmatu alayhi musaratu alayhi wa salam ka la gib ngam ene jannatu salam
1: ma dara fi amage ci amage ma dara fi amage ko du fi amba ci ana mala ba akor bu anan ba dam na ba ba yu dara ma no sa ame dam na ba ba da dem dem sansami siare jiliyu siare an bal baye serigne mbake moromam yombul siar na yonen ba siar setamiya usayn ak asan la tek betamiya dem na bakarbala dem kermana dem safana yesa dem kermana dem na ba ind wacc fil karaji si amaka bala ya amatu bala aji serigne bi yom wa mata ala safal ngel ni mbage bol ya wadde ci afal taxawluna ci way balaza tan way ci yow mi gën ni fi baawza yalla yaan fi ay ene yow fi am bagge amin ya rabbin bagge wa hala ilan la rabja andi sallu santum berma ko sanga may bu sandul fi ci warma la rabja andi sallu santum berma ko sanga may bu sandul waje warma
2: ma bandale fayu faminu na mu warma da wawani ma la fara ge arba mayma muhammadu ibnu muhammadu yawna saakar tahal na yoban ya nyadi ndal yeyma ndaju du yutude faminu dayna taktal sama naam turu xamlena boodi mbirma nga judduñu tudde falilu doyna ati ak dal sama naam turu xamlena boodi mbirma dama xamul won fuma xuguje di ak dax dina ci abamba yow nga ni tay wërma dama ne ragge xol amé ragge baajin te yow nga i do ami docteur way ragal ma dama die xan Madie ibo ma chan te bang ma ji se da nga azab so na mai ma da ma kili man te ga ni da se ga na te nga ibo mi puot ga do wei se ga ma da ma ta alun te ga ni da be ra na ja fal ma ma tak wei bo ma fa ibo al ma
1: da ma da mo

ala fi fabe la fa sax kokoy togal akay tog lay faral te yow dala may togal akay tog may dabi kudul yow da fay soufie da kay xagne ay yefam te yow nak da ngay soufie ka jox ñepp ya tabe lu baxay sa mbir yow lepp lo xamne tarul do yow du sa mbir neko ci alu mbañante bi te neko fi ñi xiro ko soowo ko def lu bon da nga dem fa yàllay jaamu génn nga gott bi da ngay dex gulaabal ñépp nun ñépp yaanu tee tilim yaanu tee feesaglu soofaglo rag sobe na ngay dundakay wér faw yàlla la yàlla may li ngay wut ci béppoblar te yàggal sa dundigi sa dundigi moo am fulla am bopp am njariñ reyal nga lu sew baaxal lu bon yaadi sang bi defar nga ñi baaxul ñépp kenn xamatul ku bon ku jog ñee fi ndax ki buura am moo di xejj bi da nga fekk yow nit ñépp ak bir yi bokk laj nga lijjanti laj laj yépp yaa jiitu yaa xobe tabaraka rabbul arshi fiina wa fiikum saxal nu ci mbég ubbil nu faw sa bunt bi ma jog wuti ndundum cant ak galenum ngërëm ba tëggal sëriñ Touba ki xëy jox ma ab galen wutal na ma ndomboog tànk dolli na ma galen te may na ma ak ceexa njariñ sant naa ko man ka koy ban du man mi waaja koy ay bal du man ku koy jawa koy sikkal du man ku ko noonu bon ngërëm mi le moo gan mépp ngeer ku ko wàcc bon ku wàcc ngërëm mi dal di jaamuy xërëm xaran te yàlla akub yonent daada fi nekk kat te ñoo di sëriñ bi moo di ñoomit ku weddi fen li lee tax ku dikkul jox ko say bir da ngay xaran te doo ab sëriñ doo ceddo ngir cedd yaada gën sëriñ dëgg day xam yàlla xam la mu def bu wér mu nangu ko dénkaaney biram ay biram yéwén te ab yéefari day nekk ci kéefaram bu wér di moy moy gu wér tey foona kay naana kay sewen la lee dégg sëriñ lii moo di kéefar wéral xarit ku wér am lu wér toppal sëriñ bi de moo fi man sëriñ boo fu dégg ak boo fi seeroo du laf mu man mosal bii sëriñ boo mos bu dul bi de mos posen morit yi mu àndal rekk ñoo gën sëriñ sawan ba bis penc baa wax ji ñu xam ne ju wér la won xamal léegi wax ji yow te soobu ci am ngërëm ne yëkkeet sa mbir jébbal ko am ndam akub galen ma gàdd bu wér man ba jëwal sama ndënd mi te kan nag sëriñ Touba ki xëy boole ñépp daan ba foor yee ki kaanga ñépp nee jànga fi jariñ mu seexal ku jàngul aw araf ñu ne moonu daan ba buur yi wolof ne diinu yor ko ci bañ di wiy mu farte gilee nag seeni yëf ñu ne moo fi daan ba ñoon yàlla neenun wunte yàlla ya noo ko yor mu far dox fu kenn foogul ñu bokk ne moo fi daan ba buuri tubaabi neenu mos waaju noo ci des mu yemm ni garfit yépp dem ñu ne moo fi daan mu xëy déglu déggul fenn kuy baj bajee ka bañ mu ñibbi këram ndaanaana ngooguulu yàgga daan lu man di xew ak luy am ma topp ci man di wëy di upp ko bas ndax may laram burusee fa daan damaa bariwul xam-xam ako jurte bëgg lëf lu rëy luy waral kuy daana yit du ma jéema daan damaa bari ak càggante néewum xel ak xalam te bëgg di lar boo xam ne bii tëna faw wi daan sëriñ bii sa larbaa ngi na dàkk ci yow bu wér bégal ko te may koob sañ-sañ ak barke yow ki daan na am gerte am sëb am dugub bu du fante wér te am ngërëm ak mboodoo nawet bu ñëwit na daan na seenub diggante leera kay neex kay rafet ba fir daw si muy béglee ka waaree ka fanqi daan sëriñ bii bégal sa xol na sedd nga sant yow ku yàlla bégal day bégte yàlla bégal na la bégal nga sëriñ sépp ak murit yi ba ñépp bég nga melee ni ndam seytaane bañ na la foñ na la bégal nga sahaabay Moustapha teg ca Moustapha te jël nga ndamal mboodoo mi bër yépp naw na la bégal nga malaaka yàlla ak yonne nam ya nag ku réy nga fa pii yub yàlla xej yi ya xam na la teral nga juliit jay bépp yéefar mu wéy nga wéy te daf manu daa yàqal kañul ñépp kañ na la juliit ñépp ak yéefar yi ñoo bokk yem ci yow xamul ku ci xam aslëf ci yow mi la bir na la ku nëbb ku feeñ aslëf nga boo dem lu dee fi naw ci yow asakay sag baax a sab soppe may na la dangay sab ku teg téeméeru njunni fi as mbaram ca feeñal ca benn junni ñi fas ne benn la bulul kon nga mee nag càgga nag ne la waqaran sëriñ sépp booloo ñëw ne bir yaa ngi léew na la ku not gaay na not seg ak mu far làq ñay mu daw du soo woo ki boy noppil te wéy yàlla gis na la ku not gaay na not seg ak mu far dàq ñay mu daw du soo woo ki boy noppil te wéy yàlla gis na la ku day def moroomit xam na xell ne yaa ko man lewat gee waral ñi dendandoo waaye noonu la saran na ngërëm si yokk fa wuute dootu dañ te dal nuy bégal ngir bàkke yàlla bégal na la
lul santu dang ak lonu def lonu daldi def te lotel ni daw lo dam bakki warul ci nun kajor ak bawal ak jamb rek selum ak galaf ba fouta ki ci nak walo xamna ni ya fi gën te fas ak marakis ak madina ak makka sa ñime tuñ la sakal moromati ya fi man da nga def luta def ñepp nit ñepp bok gis ñu jox luta am ñepp yow daala guddu fan dañu jox aw sax ñepp wër ko ragal ko daw nga bay ko ba tek ci leuf ci jëf ji du jëf ju bon da nga téla gën mbolo mi ya gën ko nek ndey te gën ñepp baye jikko ak jëf meloni man da nga donne ak yaaram ci yonen banam pe nak ngor diine ci wajur asal sori nga ciagan da nga judd ci tas bay ci ak tas ta daq bay ci bay kar am xafa di ndand sa mbay di jël nga def mabra nak bay jigla sa lo xafar xetax nga am hitte do jede ci angara ki xaban yeram yeram boole ñu dul bay te bëgg leuf ni man deug bo de deug san ni sen yeen buñuy deug kay pécé ka jox ñepp seen yef sarax no ci sey yef ndax no am jël sorib gëteul buñuy wote bis penc ak buñuy jang téré yow no no ki ndimmal ndax ñu jéggal nu farnutin té rek sëriñ bi maagi day bëgg wax lu ñor té rek sëriñ bi maagi day bëgg wax lu ñor bu sheytaane ak bekkoro ku ñak jëm fi nun sunu yaram ni wërnu sablé te guddu fan té mbolem jëriñ yep ngërem yi na sax fi nun Abdul Ahad yalna soufan guddu mbake nga wer Abdul Ahad yalna soufan guddu mbake nga wer te sax ci jam ko yu ak jam yalla gu wer farlul ci wi yalna ngay far dog bu sedd sa xol te mo ci ayakum dog sax ci def la la war topal sama Mustafa bul genn yow ndigalam gen mag mu mat mag la man ñepp serign ta du war jeufal ci bul faale nit bul geesu nit ci sa jeuf na yalla tangé jeuf ak yonen ba ak kala jur kalay manal dara mo jar def leuf ak bayyi leuf te koka nak modi rabbul arsh yalla nu yor yar bi nga am yor ko bi rek betti modi sa ke mo gën ci yow nit ñu bax ak kër yu bax ak jur sa baye gën ñepp te ya dong dong la yor yoral yaram ba te ko ji de ko santa ka yar sa baye gën ñepp ab yar nga dalay joxa jox ab yar ba ngay ama am ab yar ti do ma ci yar dekati yar di tek nit waye mo gënu nit ñay tek nit ab yar rakay janne ka yew ko lor ni jaay ndam yi nga am lo ji ñu am ko ci ndam xamal ni moko waral ak cant warna gu tar ak cant warna ci ñoom ak yow gurey go rafet ko day ni bajjo gudul yam fenn mukkati far lo ji ci am satu momi ci yar ak jëf yi xamal ni moko ca def ji wax ku ne kele bir ab do ki am satu ak mbake ci balla hasan yow sey ni jaay ngi ñoo di sall ken du ci par faxal ci raw am nga ab yobal fax ak rawat des ngir baxi bokka di ab yobal ne teji sar charati we deug bal yam ci ni jaay ak baay ak ndey di sante ka doydo seen cieru lu ko jar fo cieru ko fo ko doydo ab cieram na nga wut lo dal di yow ci sa cier bi ndax nga am cieri cier jollil ta ko bul fexe jëm so fa kay waxa dal ci jolli ngay waré ab xibon ta ngay noté mbeur regay jaamur ko koy doydo bal le ko da xam buru aras ka far ak bari yep yal nañu far yow yal ngay wé kay jëm ko du dolli ko ndam ba jitu wa ko te nango so fe koy amutul abdul ahad yow sa yene bop yal na la dal lo bëgg yal na nga am lo rete ngeb ko wër jara ki domam ma jël ndam ñoo amit jere jëm mo jitu soxna yi domam jitu ñi tubeyu jara ki domam ma jël ndam ñoo amit jere jëm mo jitu soxna yi domam jitu ñi tubeyu koy soxna jara ko gën mbolem ko sol tubey it ban ba ko gën fop wax ji wër gi dem na de jara ma jara ko am jaara ma ya ko war ca dooma gën ñepp ya gën mag ñi gën gune yow soxna jaara bégal saw nga ñu ratna asal ya jur ki jëm ci borom woti ñepp wuyu góor jigéen ak magam ndaw ko bu jin mi ngi jag te ya waral ñepp jag bay kan nga bay nga bayu xamal ni wa penku ak wa soowu ñepp ngi mos ci sab liggée ya ka bég yow doo ko dee si mayu daawoo weranteeka songanteeka dox di xudoo daawoo bañit ko da yab daawoo jëyee ka jëyu daawoo libal kennooy daawoo waxil lu jubul daawoo ko def bu sa jaajëf man danaa la nuyu tey maa ngi lay nuyu nag moo mbaate jàmm nga am doo am dudul jàmm yaafa ak jàmm leb lafa yu yaa jàpp jàmm ko yu ak kenteetee ko mu sax nga bay ko nag ba mu ñor daagul ci àjjana yi ku dib jidit war na la ñaanal ci waxtu wu jot loo bëgg yàl na nga am dàkkul nuyuy lore yi sarax nu nag ci sa barkeb sa di ak ciwit mu ca raw ak gudd fan lool ak waay ak tubay seytaane bañ na la bañ goo xam ne kenn masu koo bañ kenn raw nga ko bii rek bitti mucc ci moom réeloo nga yonneen ba réeloo yàlla def nga du rëy lu kenn deful yaanu gën moo tax nga boole nu tiim ñaanal nu yàlla mu may nu may bii mu gu rëy nga teg ca may nu lu ëppam xellu tax ku ne luum tuubaa njëriñ lu caam tabbal ko faw wu ci nun te def nu nun faw nuy tuubaa gu rëy gu ne xiim waabal nu seytaane wimbal nuy gañam ñu ne mes dàkku nu it jëpp waayam yow ki génn loxoom bañal nu bañ lenu gépp
fung may digal goñu xam ak gep moy go xame ful may nu top gu wam asul na tang fa wakanti yalla gu sax ak dal na ke wa da ganjar gu ñak morom yebul ni yere yu seddu xal dal sunu xel te may nu lepp lu nit mom ak lu ma sam mom ku wala bi ci fallo ki basiru ki mustafa lul jamku yu al kutubal tafarnikhim ku wala bi ci fallo ki basiru ki mustafa lul jamku yu al kutubal tafarnikhim ngay bodé domam yépp ak ñepp sant yow akay tegg mba ngay nopi sub denk ngogu dom malay ban bayangi kurere merom na jogu

magtaral awganam taral meppum bokam taral dekkandum di talal di joram mu jëm gep wet di jox ndaw di jox mag bako cherulum du wax nit ku teew ku teewul lu bon du jew nit te beggul ku jew nit fi mom bu de dox du geso du pisit batam du soppi doxinam du sanni yoxom ragal yalla ga tax du soppi ceram defar nay ceram ngir yabul yalla mom ku bax ak ku bon kep lay fab teral ku muy gis da koy dal di fab def ni dom yaram ba nga dem mat ngorom ga ko raw ki de jitu ken dootu wedde kamim xolam ba nga dem set sore ku tirim du ambal nitu ay du daane ka boom du yam nit du lor nit du yaqub daram da fay fay lu bon babu dul fa nekhim serigne ahmadun dum bene ban bami du am kan boromam da fay am borom waxam je ka wer ngir da ko fab defar ta talal ko talam budul fay dugim amul kem amul kem amul kem ndaxam ku jeexub kemam bo dajé yit duwom serigne sidi bidiw yi muy jant be ku koy takkade ku serigne moko djum miram raw na gat yep raw mepp xel toroxlo nga bar yep jaajeb khadim dano bon ba den ak ta taggo ki ndey ak ibaye ki bok ngir beggi kom te ya fi joxe ko mi tay ak elek sarax no sarax ko mi kun fariwom te am la di ko mum elek japp tay ludul yow sabe ki sagar la ki gum ko def tay ludul jog te dal lay dawal ba am say ngeeram nang ma ngay def aram ko am lef ludul yow amul lef ludul ngaraw rek ak nax yu bon ba te dum defal sa digge yow mu melni machine ki deful baye ki biram ak sagom boromam dakay fop kay diw diir de sayto ko yor def mani ya karim bu may beug la man bu may wul lafit ludul yow murid deug li di melom murid deug bul mer te bul japp mer mer ak japp mer day alak am murid meral sey ayib geureum sab serign te daw ne matam bam sey murid te neexal deren ngir ko neexul deret do am ay ngeureum do am ay murid bayil jom girub rebb day ñak jom ba jam dora am jom te rebbay murid jom ak jikko ak fulayi yetta bon jigul rebb ko dag jigul am murid ko am yetti du am yetti ngeureum barke wërsek yegal yow murid defal ndank tey wa fa kay daw ba jam bari jikko kan modi gakum murid di am jikko ak fulla ak gambata sarab wi di raw lu jar li murid di saggan ba saw rab di raw nga watu ndawal moy li murid digal na da aw yu te man li ma war defal li ko def li di ngeen ji murid defal bo defé ma def bo deful ma def tey digal man benen murid te kat sant na la geureum na da yit dama bëgg ngay jitu bepp murid del na la ndab la ngi ni boyano te turo ka am barke am sey murid dama dem fi ay seug ma gis kep nit necundum ci bamé lam ak ay jëfum ma xam nak

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من أمازجات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Bokki julit yi, bokki talibé yi, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñoo ngi am mbékté batay rek di leen dalal ci biir émission Darul Hasanat. Kaddu gi bayiko fi ci Touba Milano ci Radio Hasida Online. Ci micro bi seen bokkum talibé ndongal ndongi Abdullahi Diop. Waaye maa ngi lëkkaloo ci xarala gi Serigne Modou Mbaye Cham Baye Fall. Batay rek ci centre de modulation yi moom itam Cheikh Ibrahima ci Touba Genova. Ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziar, di leen balwaq te di leen balaq tey sakku ci yéen ñaan. Ñu fas yéene soobu rek ci li nga xamante ni nii moo di liggéey Serigne Touba bi, di liggéey Cheikhul Khadim bi, suñu sang, suñu Serigne, suñu wasila, suñu yaakaar. Darul Hasanat nak moo di émission bi ngeen xam rek, bi ngeen di faral di am ci Radio Hasida Online heure bu 19h30 jotee ci heure bu Italie. Tey muy émission bi nga xam ne rek moo di saytu tom bi Serigne bi, di tom bi nga xamante rek wax dëgg daan na koo tombal ña nga xamante ni rek ñoom la jamononteeloon. Di leen ci yar, di leen ci tarbiya, waaye di leen ci xamal seen borom, di leen xamalit àdduna ba nga xamante ne rek war na ñoo mën a maytu fakki àdduna yi, war a mën a maytu fakki seytaane yi, waaye fakki bakkan yi ak fakki bànneex yi. Ba tax na ñi nga xamante ne rek jamonte ne moom te jàpp ci raw nañ, waaye nañ ci doon bàyyi xelit ñi nga xamante rek dinañ dellu si muy génération yi nga xamante ni rek dinañ ci topp. Ngir xëy na buñ demee ba nga xamante ne rek jàpp nañ ñi jikko yi yàqu nañ, comportement yi yàqu nañ, éducation yi maanaam yar bi yàqu na. Xëy na ku ci tënku rek di nga mën a ñoŋ, ku ci tënku rek di nga mën a rëcc. Kon loolu rek daanaka mooy émission Darul Hasanat, mooy solob émission bi. Diyaare rek képp koo xamante ni yaa ngi bëgge rajo bi rawatina nag di topp lii di émission Darul Hasanat, waaye di ziyaare rek ñi nga xamante ni tam ñoo ngi saq ñoom liggéey bi. Ki ci jiitu rek wax dëgg di suñu jëwëriñ Cheikh Ibrahima Khalil, waaye di ziyaare rek Serigne Moustapha Diakhaté Kamal ak sama wëlëre Serigne Mbergu Diop. Waaye di ziyaare sama xarit, sama wëlëre, sama mbokkum taalibé Diolu Khadim Rousseau, Cheikh Mbacke Mboub, moo ko équipe diaspora bépp ak équipe fàttaliku man ñi ñëpp, moo xam Pape Demba la wala wax dëgg yàlla ki nga xamante rek moo di Serigne Abdou Ba. Di ziyaare ba tey rek Serigne Moustapha Mbaye Sam, di ziyaare képp koo xamante ni daal yaa ngi jàpp ci rajo bi. Kon suñu émission fee rek dana doy sëkk rek wax dëgg ñu yamoon ci sax ki nga xamante ni rek wax dëgg tomb boobu rek Serigne bee ko wax, muy tomb bu am solo boo xamante ni wax dëgg yàlla ñun taalibe yëpp dinañ ci bég, ñun taalibe yëpp dinañ ci kontaan, ñun taalibe yëpp dinañ ci yeeslu. Waaye dana taxit rek ñu wokk suñuy mbubbi semise, maanaam suñuy loxoy semise yi, wokk li nga xamante rek moo di loxoy mbubbi yi, takkuwaat getaruwaat ngir fas yéene liggéey Serigne Touba, ndax wax dëgg yàlla suñu mucc tey ak ëllëg mi ngi ci. Te tey rek tomb boobu aju ci li nga xamante ni rek moo di xasida yi, li nga xamante ni rek moo di doni murid yi, di mu doni julit yi, te nga xamante ni rek moo di liggéey Serigne Touba bu fës boobu. Nga xam ne ñi nga xamante ni rek ñu ngi koy xiyaas, xiyaas nañ ko ni daal yegg na ci lu toll ci juróom-ñaari tonne. Kon nag li may def rek moo di wax dëgg ñaan sama technicien Cham Baye Fall nga dugalul ñu son boobu nga xam ne rek buñ déggee kaddu gi du jar ñuy wax tur wi. Bu déggee kaddu gi wax dëgg xool yëpp danañ tooy, ndax it nag wax dëgg yàlla kun jamonoon dell tam liggéeyal Serigne Touba. Te wax dëgg ñëpp am ci ñoo am ci moom yaakaar, ñëpp it bëggoon ko. Kooku rek kon laay bàyyi mu andil ñu tomb bi nga xamante ne rek mi ngi jëm ci xaside yi, lan la Serigne Touba waxoon ci xaside yi. Kon bismillahi Cham Baye Fall.
1: Am ko ñoom daal bi xaside yi dañ ko yàq ci biir rek, mu am dañ ko yàq ay ñu yàqee mu fuñ ko yàqee dara du ko yàq. Wax naa ne de parce que bu dee ñanaaw jàngat yi ñooy laa fay déglu ko di ñooy ñooy dong.
0: Jërëjëf Cham Baye Fall ci soxna boobu, bi ngeen déggee kaddu gi rek wax dëgg yàlla xel yi tooyaat na, xel yi demaat na ci jëmu ji sellu jooju di Cheikh Salih Mbacke. Kon xam naa damay baamtu rek noonu nga xamante ni noonu la ko waxee woon rek. modi dal serigne bi dal amna bis amna ñu ñew ci mom liko dal talibi dal dañu yaq xati dey rek talibi dal dañu yaq xati dey rek moy bu dal dañ koy yaq rek neena sunu sang sunu serigne cheikhul khadim ni len fuñ koy yaqo dey manam fuñ koy yaq dey dara du fa yaqo ñu mu delu wat wax ni dal ni xati dey fuñ de ñanaaw jangkat yi ñodi lafi waye deglu kat yi ñodi donko yi kon neena dal xasside yi fuñ de manam janaaw manam lu demeni am picc jangkat yi ñodi lafi waye deglu kat yi ñodi donko yi te janaaw nak wax deug fuñ jëm dana yobale ay lafam ak ci donkam kon lolu modi tombu tay bi lolu modi wax suñu sang suñu serigne suñu yaakar suñu wëtele cheikh ahmadul khadim fadi mursul ci kaddo ko domam ci teddu joju kaddu khalifam bu tedd bobu ba nga xamanteni rek modi wala rek mag ñepp rek waye ci xaritu ku tank yepp yalla suñu borom yokku leeram tay ji nak suñu émission daru fakanat mi ngi jëm ko rek ci xasside yi njangum xasside ak nan lañ wara mëna topato xasside ak nan lañ wara mëna ñongalé xasside ak nan lañ wara mëna aaré xasside waye rek ma am ci ben invité bu am solo momit rek modi serigne mohammedou diaw kon limay def rek modi jambay ba dag may lekkel ak serigne mohammedou diaw bu nu yobba nopp rek ñu yegg ci waxtaan wi kon bismillah serigne mohammedou safadal
2: a'ud billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-qurul mayamin mbokk talibey mbokk julili ñi ngi leen di nuyu di len sante bu baax di len gërem len ziaré itam ci del ci yeen fi nek sen wara def ak yeen wenn waxtaan wo xamni mi ngi aji ci lu jëm ci walu khasaib cheikhul khadim di ñaan sun borom tabaarak wa ta'ala defal ni ci deg ak top kon sa jëb du xamna nga jël kan
0: jere jëf serigne mohammedou diaw ci ñoo bu sall bobu ñu xamal ni rek kon yaangi ci biir émission daru fassanat fi ci radio khasside online yeen bokk auditeur yi deglu tam ñoo ngi ci kam bu am solo bo xamanteni rek ci ko nekk li modi sunu serigne sunu yaakar tam muy serigne salih mbacke yalla sunu borom yokku leeram kon serigne mohammed yow limay def rek modi wax deug laaj la rek budé man nga ñoo dikkel ci lenn rek ci digënt manam lu dox ci digënté serigne touba ak khasside yi manam serigne touba fan la tegon khasside yi lool dal modi laaj bi ci nekk ci ci biir émission daru fassanat kon bismillah serigne mohammed yow
2: jërëjëf kon sëñ Abdou ñu ko waxé rek xasside yi mom lay lo xamni lepp da nek ci biir ndax sëriñ bi ci bopam wax na ni ci biir téréem bi ñu wax hikmatu sheikhul qadim wax na ci ni jamono yo xamanteni jëm nga di jàng alquran da nga ci yéene suñu borom tabaraka wa taala defal la lépp loo xam ni daf koo bëgg moom suñu borom te gërëm loo ko mu xiir la ci loola génn la ci lépp loo xam ni suñu borom tabaraka wa taala daf koo bañ nga génn ci loola ndax alquran kenn ku nekk xam na ni génnee nit ñi doomu aadama yi ci lëndëmug réer ak dugal leen ci leeru njub ba ñu mën a tàbbi àjjana loolu mooy li ko taxoon a jóg dëgg-dëgg dëgg la soo ci ñaanee leneen sax da nga ko am waaye loolu mooy li ko taxoon a jóg dëgg-dëgg loo tax sëriñ bi wax ni boo dee jàng alquran na nga ci yéene yooyu waaye wax na ni wa inda qiraati xasidatu min qasaidi fan wi ma chiata tajiduhu insa allah mu ne waaye sama xasida yi jamono yoo ci jëlee genn di ko jàng nee na yéene ci lépp loo xam ni bëgg nga ko rek nee na bu soobee yàlla da nga ko fekk ci biir doole xasida yi itam àdduna ci sëriñ bi wax na ni kullu saidin xadraa xasaidi bi li itiqaadi fa sabil xasaidi nee na képp koo xam ni nar ngaa texe yowee gis sama xasida yi ba noppi gëm ko képp gis sama xasida yi gëm ko gëm ni li ma ci wax lépp am na te di ko jàng nee na tuuf nga te nee na da nga góob loo xam ne ciow yiw kenn mosu am lu toll xasida yi ku ne gis na dooleem dem na ci ba sëriñ bi wax na ni xasaayidi faaqat xasaayidi alkiram wali taquudu abadan xayra maram mu ne sama xasida yi gën naa kawee xasaayid yi nga xam ne nit ñu baax ñi si njëkkoon doon nañ ko taarif sama xasida yi tiim na leen ci wàllu ngëneel ak ay pay te it sama xasida képp ku ko jàng te bañ ko bàyyi dana la womat ba yóbbu la ci ngën ji càkku teef yi nga xam ni mom nga doon sakku kon loolu kenn ku nekk xam na ni kon xaside yi maanaam ay ngëneelam ak itam dooleem foo ko takk fu nekk rek weesu na foofu kon xaside yi ci boppam ba tey nekk na loo xam ni képp koo xam ne yaa ngi sàkku ngëne mën suñu borom tabaraka wa taala mi ngi gën a gaawe ci xaside yi ki la gën a gaawe tey képp koo xam ni itam yaa ngi sàkku rek aw yiw ak àgg ci suñu borom tabaraka wa taala ba tey ci xaside yi la gën a gaawe te xol bu set itam képp ku koy sàkku ci xaside yi la gën a gaawe fajul aaja itam kenn ku ne xam na ni ci xaside yi ci la gën a gaawe bokk ci wàllu yi nga xam ne ñoom la suñu borom tabaraka wa taala tànn itam jàpp ci xaside yi te koo bàyyi foofu la gën a gaawe awliyaa yooyu nga xam ne suñu borom wax na ci ñoom ni ëllëg yowmal qiyam ak fii ci àdduna ak fépp fu mën a doon laa xawfun alayhim wala hum yaxsanuuna la wax ci ñoom kon nga gis ni ñooñu li gën a gaaw ci bokk ci ñoom mooy jàng xaside yi am na itam li nga xamante ni moom lu gaaw la ci xaside yi moom itam mooy jiitu sag maas boo ko bëggee def da nga sax ci jàng xaside yi ci zahir ak ci batin xam lu bari loo xam ni nëbbu woon na nit ñi itam te duñ ko mën a xam loolu ñu ngi gën a gaawee ci jàng xaside yi mel na dem bay gis yonent yi alayhi salaatu wa salaam wala yu mel noonu yépp ñu ngi gën a gaawee ci jàng xaside yi nga xam ni mooy xaside yi Cheikhul Qadim kon loolu lépp rek dafa nekk ay njariñ yu bari yoo xam ni ni ngi aju ci xasaayit yi wala dem bay gis lu mel ni yonent bi ak yu niroog yooyu yooyu yépp ñu ngi gën a gaawe ci jàng xaside yi ba tax itam am xam-xamu baatin itam mi ngi gën a gaawe ci jàng li nga xam ne mooy xaside yi ba tax itam képp koo xam ne yaa ngi jàng xaside yi di nga ci àgg ci béréb yoo xam ni ki ko dul jàng du mën a àgg ci béréb yooyu nga xam ni ci ngay àgg waaye loolu yëpp itam day laaj boo koy jàng nga teewlu ci sa xol ak sa xel xalaat yàlla sa borom bu baax ànd ak jaamu ko jaamu gu mat sëkk guddi ak bëccëg te lépp njàng meeg yépp jëm ni borom bi tabaraka wa taala rek tax nga di ko bind ndax sëriñ bi wax na ni xasaayit yi moo gën a gaaw ci àggale nit ki ci fépp foo xam ne sëriñ tarbiya bu jàppee nit ki dana ko fa àggale nga xam ne dafa wax ni kitaabati faaqat suyooxa tarbiya wa kulla xayrin wa suyooxa tarqiya kon sëriñ tarbiya fa mu yóbbu nit ki bu jàppee ci xasida te koo bàyyi dina àgg foofu del wax ni man sëriñ bi su may bind li gën a yéeme mooy sama mbind ci boppam day àggale ab jaam ci yàlla borom bi tabaraka wa taala ci kawlu ndul muy wéetu di beru di jël ay werd ak di ca sax di ca sonn guddee bëccëg di jaamu yàlla ak di ko fanaane bu jëlee xaside yi te sellal ko dana ko àggale suñu borom tabaraka wa taala moo tax mu wax ni tuwasilu aqlaami ilallahi abidan bila xalwatin wallahu abhaa kama ahna kon nga gis ni loolu lépp nekk ay njariñ yoo xam ni xaside yi ñoo ko làq te mu nekk lu jafe-jafe pour nga jëlee ko feneen foo xam ni bokkul ci xaside yi Cheikhul Qadim yi foofu rek la mën a gën a gaawe foofu nga ko mën a jëlee ci jële boo xam ni bu gaaw a gaaw lay doon moom xasaayit yi nga gis ni itam moom sëriñ bi ci boppam radiallahu anhu moom wax na ni ñaan na suñu borom tabaraka wa taala ci xaside yi nga xam ni moom la bind loolu rek dafay wane si doolee xaside yi ba nga mën a xam dëgg bëgg yi doolee xaside yi.
3: waaw tey jërëjëf Serigne Mouhamadou Diaw laaj boobu wax dëgg yàlla leer na xanaa rek dellu ci tamit bi nga xamante ni rek moom la sunu sang bu tedd bi doon nettali muy Serigne Salif Mbacke wax na ni daal Serigne bi nee na xaside yi njanaaw lañ bu doon njanaaw nee na jàngkat yi ñoo di laas yi waaye déglukat yi ñoo di dunq yi ci loolu nag rek ci la ñuy wërbatiku jaxaloog sunu technicien Cam Baye Fall ñaan la rek nga tegal ñu xaside gu gàtt ñu mën cee jariñu ndax nag li wolof di wax rek xanaa ku mënta saraxeet war a mën a nangub sarax kon ñu fasiyéene bokk ci ñi nga xamante rek ñooy doon dunq yi njanaaw yi ginnaaw xëy na am na ñoo xam ne bu mënta ñaag it war nañoo war a mën a déglu kon aw lay day daa di jeex kon Cam Baye Fall tegal ñu xaside gu gàtt ñu doog a dellusiwaat ak Serigne Mouhamadou Diaw ci émission bi laajaat ko yeneen laaj rek balaa temps bee jeex kon Serigne Modou Baye Cam bisimilah.

0: jërëjëf ci Mbaye Fall xass dëgg yi yéme la ndax nag loolu moo di ubbiteeg misab daru xasanaat muy saane ilaa yi kon biir daru xasanaat boo ma ci tegalee saane ilaa yi wax dëgg delloo nga ko tewe li ñuy wax ci ndeyja rek nga dégg it rek foofu yi li fi sëriñ bi wax da nga mu naan xasidati faaxat xasaidal kiram wali taquudu abadan xayral maram mu di wax ju yéeme wax joo xamante ni moom rek moo ko feñ ci googu xasida it maa ngi ci ziar bu baax rek ki ñuy wax sëriñ Pate Mbaye di ci ziar it sëriñ ak saa sàmbu sërum njàng sees na ci googu xasida waaye kon rek xanaa ñu del siwaat rek ci li nga xamante ni moo di tomb bi dalalaat ci rek ki nga xam ne moo di ba tey rek sëriñ Mouhamadou Diaw kon ba tey sëriñ Mouhamadou Diaw ma am beneen laaj rek boo xamante ni daana ko laaj muy ñaari baata ngi daal yoo xam ni dina faral di ñëw lu baree ci xasida sëriñ bi muy baatu ixxal ak waccxal mu mel ni baat yooyu rek ñi koy jëfandikoo dafa mel ni li ñuy laaj daal am nañ ci sañ-sañ wala boog li ñuy laaj daal seenub denc buñ fa bàyyi la ci waxin buñ ko mënee wax ci waxin ndax it nag am na foo xamante ni mi ngi naan waccal xasil noonu yetta foo ko zal ni muy loo xamante ni lu yëme la wala ba tey rek am na foo xamante ni mi ngi naan ixxal rujoohi ila xuumi saxadatana wal taxinaa yowma jamil xalxi nirana wala ba tey ci geneen bind mi ngi naan waccal xuróofi fooxa kullu amali muy wax joo xamante ni wax dëgg yàlla moom dong ni ma ko waxeen rek moo ko sañ kon mu war laa laaj rek ixxal ak waccal nan lan demee sëriñ tuwa maanaam nan nga ko war a mën a fi réew ixxali sëriñ bi ak waccali sëriñ bi sëriñ Mouhamadou Diaw bismillaay
1: jërëjëf kon sëñ Abdou waccali sëñ Touba joo xam ne gis nga ko rek lu am ba noppi la ndax am na ko baax ci mag ni ko àndoon ak sëriñ bi ndax sëriñ Demba Kébé nee na sëriñ Touba nee na li ma wutaleeg ñu baax ñi ma fi jiitu mooy ñoom dañ daan ñaan ñaan seen borom mu may leen man nag suñu borom damay may ba noppi ni ma ñaanal ni ma ñaanal li ma la may ñaan ko parce que may na ma ko ba noppi loolu sëriñ bi bind na ko wax ni wajal kitaabati ya min zal yow mi fawqa salaatin qubilat wa sawmi mu nekk loo xam ne lu ruy la loo xam ni dana jafee jéggi ci ko amul bashira wala muy faral di am lu muy xaliyaar ci awliyaahullahi wali yàlla ndax defal samay mbind ak samay kasida mu gën a kawe julli gën a kawe koor loolu du neex a jéggi ci koo xam ne am na lenn looy gëstu ci awliyaahullahi wali yàlla yi waaye noonu li ñu koy jégge mooy suñ borom tabaraka wa taala day wax julli wax koor wax aj màkk waaye loolu nga gis mu wax ni benn farax sàngam dayog yi boo ko defoon rek tuddal na ci yool boo xam ni war na li mënoo ko am ci biir julli wala mu wax la tamit benn arab alquran ni nga soo ko jàngoon daal la ci defal yool sàngam te loola mënoo ko am ci julli mënoo ko am ci koor kon ki mën a def loolee defal ki seexu kat dem xasida yoo xam ni boo ko jàngee da nga ci mën a am yool bopp moo xam ne di nga jullee moom nga ci am du dàqanteeg julli moo ëpp doole lu ne loola du dàqanteeg du tax mu dàqanteeg loolu du dàqanteeg itam koor loolu lépp du tax ñu wuutante waaye mari suñ borom rek moo roy ci koo xam ni ak nitam la dañ wax ni yaaman mi daa diya jaalte ka dima man ma ahoo xa sahidoo min ku dama mu ne yow ki nga xam ni samay daa yaa dem ba def ko mu am maqaamam bëgg si gaañ yoo xam ne dañoo sahidoon ci biir xare yi samay daa ak samay xalima yi ma bindee am na seen maqaam moomee ak seen daraja yooye dañ wax ne wajal xuróof yi moo jusaatin uqirat wa xeera xeyraati la day ka du xirat muy defal samay araf yi may bind muy mujjisa yoo xam ni yu mujj la maanaam mujjisa yu jóge ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam dikk rawaat ci moom cheikhul xadim radiallahu anhu ni ko itam samay bind na nga ko def mooy ay ngëm ji ay jenc yoo xam ni ay daxanteef yu rëy la doon yoo xam ne day nekk fa yow ma nga wéy si loolu ba tey wax ni wajal kitaabati ila llahi ahab min kulli xattin wa ila lmaa'il ahab defal samay bind mu nekk lañ war a sopp fa suñ borom tabaraka wa taala ci bépp bind boo xare doomu aadama mas na ko bind wala muy nitu yàlla defal samay bind mu gën a sopp foofa dañ wax ne hadiyati ila ljinaani saafiya kitaabati min kulli daain saafiya ne samay hadiya day ba ja sama borom ci àjjana lu sol lay doon te lu set lay doon waaye nag ne li gën a yéeme mooy samay mbind man di xasaayit yi bépp jàngoro la ñu faj ak bépp sa jàngoro boo xam ne nit am na ko bu saxalee

0: jang sama qasida yi rek neena jangoro boba dana tagok mom qasida yi lolay fajj delo xani haja tasayidi khuluba landiya mal malaikati indarabiya neena sama qasida yi day fum koy jange yonenti yep neena dañuy jaaru ci girewu seenu xol di yengutu ngir mbot mëna saw bir qasida yi ak karama yi ci nek neena malaika itam top ci ñom ñom itam di jaayu fa sun borom tabarak wa taala delo xani haja qasaidi ya qalba kulli man lahu sa'adatun walin qadil aman da sama qasida day dana yengal xol kep ko xamni ëlëk yamal xiyam nar na texé te itam dana ko wamal wamatal ay kolut lolu tax leena nga gis ni jang qasida ba mujj nga gis murid bo xamni dafa daanu di jey ay rango ñam di sotiku bobu li mu wax ni haja qasaidi qasaidi ya qalba kulli man lahu sa'adatun walin qadil aman kon lolu mandargam texé lay doon kon serigne bi wax na lolu ci qasida yi delo xani nabat kitabati ani nawafili walaysa badri abadan bi asili walaysa badri abadan bi asili ni waxani sama xasida ak sama mbind day ne amna yolup ay nafile yep yo xani don nako def te neena man def ci ba sama wer mom du fay mukk moy sama tour day yekatiku fi ba yamal qiyam ak fo mara dem ci pey yalla yi te sama may day yok way du wagniku lolou beug wax ci walaysa badri abadan bi asili delo xani kitabati min law hirab bin tunkhalu la yamtari fiha nabihun yaqilu ne sama mbind ci allo sama borom jele toxalo di wacc te neena lolou kat ko xani aji xellu nga wala nga ko yëkëti ko am daraja neena do yeddi lolou mukk bu fekke am nga daraja fa sun borom wara xam lolou delo xani tuwasul aqlami ila allah aridan bila khalwatin wallahu abqa kama akhna ne sama xalima nak day agale ak sama mbind day agale ki nga xani ni ngui koy jëfëndiko te diko jang yobbu ko ci yalla te du baru di dugg ay xalwa du ja aaji wa muy def len la sax ci xasside yi rek ta fonk ko delu wax ni doona makatibil ibadatu ma'an taharu bi kullal masaya jamaa fi tam lu yema la da wax na ni sama min non serigne touba neena nek na ci suufam yep jaamu ak lu jaamu yore reey neena sama mbind mi upp na yol bop jaamu yoyé ak nañ mëna tol lolu sax moy li nga xamantene mom la serigne wax te lolu moy li nga xani moy li am
1: wa kay jerejeuf serigne mohamoudou diaw wax deug len rek moñu ci xawa japp modi ni manam sama télévision ngi may xamal ni dal ñi ngi yess ci manam jextal émission bi ndax et nak sima lay japp rek xamna di len ñaan rek bu sawel yok ko ci yenen fan xana rek gëna fatali rek mbokk talibé tay ji dal xana ku deglu li di émission daru khassanat fi ci radio khassidon line ci ci jox serigne muntaha bashir mbacke xana soxal warna sedd ndax nak rek lolu duguna ci li nga xamanteni rek mo fi andi won sallallahu ta'ala alayhi wasallam ndax nak diko suñu borom yone nañ ko ma nga lay yoni ci deug ngir nga xoppe waye ngir nga beglé tay ji rek kon émission daru khassanat duguna ci bashir ji mudi begel li begel gi tay lolu rek danaka modi li nga xamanteni rek mo lañ ci baye muy xasside yi muy ndone talibe yi di ndone mouride kon wax deug yalla waré na ci baye xel diko selal waré na ci baye xel diko topoto waré na ci baye xel ci njangene ndax nak leg leg nga deug gañu di ci duggal baat yo xamanteni wax deug yalla bu doon da ca wara dugg serigne bi ci bopam moñ ci moñu gëna xam baat yi gën ko ci mëna duggal te defu ko ci kon nani jang xasside yi niko serigne bi bindé lay lay ñu dégg ko japp ab baat diko bamtu ba nga yaaka ne danaka day ñew xana da nga naan baat bi moom da ñew ñaar fukkam ci xasside gi wala deet lay lay nga gis ño xamanteni ñu ngi koy jàng dara doy di manam li ci jéppu moy wutu ñu ko man ak cal lu leen neex rek jàng xasside wala nga dugg ci kër yi ñu doy di ko tek ko fo xamanteni da ngeen lay doon bo xamanteni rek dax dox di yalla ben war dal kon war nañu delu namat suñu xol yi war nañu delu defar suñu jikko yi war nañu delu wax deug ñewal xasside yi ar len terel len ndax nak ñoy suñu añu tay di suñu añu ëlëk te japp na ni kun tibbu len ci ab bol wax deug nga war cey jëfëndiko ci mbirum jaayen da nga ko topoto topoto go xamanteni wax deug yalla wax deug dana doy war kon nak nañ ci nañ rafetal rek li nga xamanteni dal modi jappelu xasside yi ndax nak suñu mbiri tay ak suñu mbiri ëlëk fofu lañ ko defañ kon nañ ko ñongal topoto ko wax deug yalla diko wéccuku te diko durus te diko jang te wax deug liñ ci wax ñu diko jëfé lool rek mo ni jarign kon dal nañ sant rek bu baax bi nga xamanteni serigne bi bolé nañ ci bopam bi nga xamanteni rek suñu borom def nañu ñi doomi aduma dalu def ñi ñi ay julit waye dalu ñi def ñi rek ay talibé cheikh khadim te japp na ni lool rek modi indigal ci xali kon nañ sant bu baax baax te sant dal du yam ci lam ñi rek waye di and ak jëf jëf ji nak moy jëf ji sel lepp lo xamanteni dal ndigal suñu borom la lañ man lepp ñu def ko ci waye lepp lu yitter rek kenn duñu fa seen noni lañuy terale serigne bi non dal lañuy figeul serigne bi kon xana rek serigne mohamoudou diaw ginnaw waxtu bi dañu dab ma delu wat la cadeau rek nga taggo mbokki julit yi xamna ni benen yoon rek ci benen jotaayu daru hasanat kon bismillah serigne mohamoudou diaw
0: na liñu def rek moy taggu tok mbokki talibey yeen xamal ni waxtaan yi nga xamni mom lañu indi won tay ci mu jëmon ci walu xasaay bi ñu jot ci indi lu bare bare lu am solo liñ ci ñaan rek moy sun borom tabaaraku wa ta'ala defal ñu ci dégg ak top ak li yann yi nga xamni ñu ko jottone indi ci téré bi ñu doon waxtane di téré bo xamni ku ñu wax serigne alhadj mbacke moko tarif bok ci wa darul musul wa darul muati kon ñu koy ñaanal sun borom yokku leeram te deggal ko bu baax ci taxaway bi ci walu diine l'islam ak ci yoonu cheikhul qadim kon khassida yi mom mi ngi non rek dañ ko wara fonk bu baax ndax waman yu asim hurumatillahi fa huwa khairun lahu inda rabbihi la sun borom wax te khassida yi hurumatillahi la te kon li fonk gi moy kiko am te dib talibé lay fexé ba diko tek ci barab yu sel diko wutali tam ay barab yu sel yo xamni fa la koy def fonk ko bu baax diko taxaw te bu koy jang itam yalla rek tax te mu selal ko kon lolu lu ci jara soñ la jar ko fatali ci talibé kon day melni dal fofu rek lañuy taxawal waxtan ni di ñaan suñu borom defal ñu ci dégg ak top
1: waaw kay jërëjëf serigne mohamoudou diaw sant ak ngërëm ñeel na la ñoo ngi lay ñaanal bu baax rek yalla guddal fa ni yokku man gi te it wax dëgg yalla ba li nga xamantene rek fasal nga ko liggal serigne bi suñu borom defal la ci jappandal te serigne bi nangul la ko te defal ko bëpp talibé limay def rek modi wax deug yalla delu rek ziaré ki nga xamanteni rek mo fi tok jotté cheikhul khadim di cheikh sidil mukhtar yalla suñu borom yokku fanam ak wërëm ak képp ku ñu amil ziaré bëpp mbokku talibé rek fepp ngeen mëna nek ci goxu fasal yi ñi nga xamanteni rek rawatene ñoy deglu radio khassida online rawatene li di émission daru fasanat xana rek limay def modi yelwan leen ci képp ko xamanteni rek ya nga doon deglu radio émission bi ñu jang li di fatiha bu sel tek ci ñeen fukki l'ikhlas ak salatu ala nabi def ko addu serigne salih mbacke ndax it nak wax deug liggeel nañu lo xamanteni ëlëg rek lay feñ kon ma bamti ko rek ma ngi yelwan ci kep ko xamanteni rek ya ngi deglu tay ji radio khashid online ma ngi yelwan ab fatiha bu sel ak ñeen fukki l'ikhlas ak salatu ala nabi ñu def ko addu serigne salih mbacke ibnu khadim rasul kon ñoo ngi leen jox dajje rek ci benen émission daru fasanat yalla suñu borom wacc jamm ci julit ñep bi jaay sidil awalina wal akhirina sayidina muhammad rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wasallam barke mam cheikh ibrahim fall cambay fall ma ngi lay jaajeufal ci xaral gi ñoo ngi leen jox dajje kon ci benen émission daru fasanat assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

la lox day bëgg jeex am gañu baax ñi bëgg jeex am bari yu ndaw yi bëgg jeex mo gañu xam naka pexé aduna ndax day bëgg jeex am gañu baax ñi bëgg jeex am bari yu ndaw yi bëgg jeex mo gañu xam naka pexé aduna ndax day bëgg jeex am gañu baax ñi bëgg jeex am bari yu ndaw yi bëgg jeex mo gañu xam naka pexé ka xam le won ak terbiyo ak ka xamoon ak terbiyo ma buñ demé ba surbiyo ku leen di wax naka pexé ka wote won ci aduna ba ñepp wéti faduna nan jema dëdd aduna te jema woy ji mooy pexé Cheikh Bamba dem ci wam sa sin Cheikh Ibrahim ci tam sa sin ñi ñi dess ku ñuy dessé yeen mourid naka pexé adu dem ba dom di kem sera balay dom di kem rawi bokku rawi dom top ni waaj len moy pexé ak set morom yaay top ma serigne doga yaay top ma nan jema wali sen tama taba po mi ngeen di bexe cheikh ibrahim galandina motax mu dada aduna fekon na bamba sotina waljana aljana taxe ma say xibar ak jabalam bay wax ni yalla mi ko mom moko ne bamba mala mom rafi ko jox ko say taxe tektal ko yon wa am murid diaw baraw pexem marit ba ngeulam bari murit te dotu re di tex texi mu dali dem tay bandakar ngi deug bamba di fakhar sen na serigne tay bandakar ci jang lay xami texe mu dali dem tay bandakar ngi deug bamba di fakhar sen na serigne tay bandakar ci jang lay xami texe mu tedd guddi istikhar ba mu xeye ba di ci bar serigne maktaat re fajar leram nga won ko ay pexe maktaar tre nga yari jor yel ko jam bakke ka jor cheikh bamba yoni ko ci bo cheikh ibrahim topo ci pexe ba gis ba serigne adama gi sani miram dal ci ngoy won ko bambe mer mu reuy serigne bi na ko fo waxe mu wax ko tektal ya fa mom serigne bi won ko la fa mom mu xam ni gis na ko ko mom mu dal fa mbiram joxe ma wax la bis banda mu war ñaar fukki fan ci wero koor ci di der la mbir ma wor cheikh ibrahim reuy taxe mu soobu far ba ji du leen bamba ne ki ëpp na leen leeram gu rëygi war na leen mu toll xol bay nox nox war na ne tuuti kon mu dem fekk sëriñ mbalam mbiram ba kenn du mosibaat inam bu lu ca bis ba ne texeer jaraama jaraama jaraama cheikh ibrahim fall jaraama cheikh ibrahim fall jaraama cheikh ibrahim fall la ko be cheikh bamba tal leral nga rew mi yakamal yal na nga doli berax adi mom sarafal fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha

0: ngir lo dajel dun ko tuddu yamal khiyam du gis safan ku gane adina ramu waxtu magge di ramu ñu xamne gay ne dayamu bami dikit le seddu won mom bu newon tay endosin fo xamne bi ken du ko seen jarna ko ne jaay sa ciosan ba tek ko beut sakko ci ñaan le tax ku juddu seti ko ku faatu it nu woowi ko bamba ko wax nu top ko ngir kum julle nga dem jinaan kon nak bu nekke fi fi nun diru defal li gën ci nun nu war du sant yalla nun manon nako wacce feneen wax na ne suuf sa ceerno aw bam koy tuddi nit ko fa aw danan la jegal kon ku ñew ci magalam gi dem jinaam kon ñu taxaw fofu señ lamine def ci absara
1: ñeñ yef nax gane aduna gogu da ci am lo xamni bi mu amé señ touba dafa xani fekk mam ciar nek fa mu ne ko na nga dem tuddi gan gogu ci tuddi gogu tudd nak na nga guddal sa yoon ndax yoon lo ci dajal dañ ko jegal kon nak lol tax mu nek imam moy dafa bëggoon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yalla dogal ba mi ñew lu ko suñu borom def imam ndax imam mi jot tol ci gane aduna di ram mo tax mané ko gane aduna ram waxtu magge di ram no xamne gayne da yëm ba mi dikk la sedd won ndax gayne mom doore jaak dangar ji ma nga ci won ci mom mom itam nak l'islam ji ak ngor gi ak bok ge ci leeru serigne touba gi lol rek da doynu ciir waye dikk aduna nga xamne nga war tambal liggeyel yalla tambale ram so dikke nak la nga do liggey yalla nga def ko bam sel kon melna ni gayde la go xam dafa doliko dafa yëm nak moy bakko ci gayne seyd bi xalid lim def moy lolo waye teewul bamuy ñew fekk na amunu ciir ndax suuf ci jor aw wax nañ ni fe suuf ci xalid mam ciar aw na ca ku dajje mom rek seyd touba da ko xam dañ la jéggel kon nak ku gëna aduna ram waxtu ma gayde ram no xamni gayne da yëm bamuy dikk la sedd won lol nak taxna ciir bi mu am mom motax mu nek imam motax li tax ku judd setiko ko fay fatu ñu woyeko bamba ko xonu top ko ngir kum julle mu dem janan ko xamni ni ba nga gane aduna nga tambal ramb kon ka nga julle mu waxale wuñ ko ndax ko la gis kep wala ko gis ka la doon tuddu ci lay dem aljana kon yakana lolu lu ki la lo xamni su yalla ji man ngeen tambal wi ba ci kan
0: wax nañ ne soof sa charno aw bam koy tuddi nit ko vaaw danan la jegal kon ku ñew ci magalam gi dem jinaam yow lu la raw ci ak dundam sakko ko tay ci ak dedom ngir dem je dem wayerom mi ngi ci leer ya tay di naan dem fekke wo cheikh dil yow jaaral ci yoon wi le mu aw moy jaamu yalla ak defu yu kon fuñ ko seen dañ la fa seen yenen badam na atiat cheikh bamba fe ni ko tawit di tagga rek noor ak nawet ba jot bu seyru ak azan cheikh abdou khadir dem na tay sey nak bu doon dundu ba tay mom bu demet def yang fi tay royal ci def yi mu jefon xaaral ma wax la ay jukom ndax le nga top ay jukom sunna fi ka da ami gom ngir moko da fajju kenen mahamalatu nasinak lamu ca def mom li pajak musul di sakal kenu dik musul di ni nit safan ter yep yep payam fi mom da mel ni dine moko mom da mel ni da yuru kusam da mel ni mo wotu yonen mom amul keur gennu dik ku ñew mu may la dula dik dine jitay ñak na ñeek l'islam di ñak na mbalan ni mu meloon ci sunna si bu doon dugub mooy suuna si doonu ci tiñ ba abba si daa mel ni gob bi la yoroon sunna dafay ay xeeti xeet am ci yu tondu am yu xóot am ci yu rëy am ci yu tóot cheikh jil yépp la defoon danaa la jox menn misaal tëbëski gi laa lay misaal sunna yi metti duñ ko laal sunna yi koor moo jiitu woon danaa la jox menn misaal tebeski gi la lay misal sunna.

0: otom bi mom ngay ñëk seen sa bu déssé fukki minit mu na gédé nan jégé kat ngir wéñ gi man na sikk kat wala mu paan yéxu doxin
1: jërëjëf señ la ji loolu dana am lu jar leer ndax li nit ñëpp saggane bayyi mu maga goné cheikh jili mom fi la mané képp ko rool asmaan ndax moy fonk ab deul baña wor mom lum la wax fayé ko bor mom lum la wax lolé la nar li rek tax mu newi non ndax ab deul ci jamono li yak jamono deug deug moy ab deul duñ ko falé tul bañ nañ ko ba mbolo muy am bu dajé bi né 5 heures la fa ñëpp ñëw dañ na bu 3 heures ñëpp téw ngeen xamné ku ñu wax 3 heures da nga fa togg 5 heures ki woté lamuy wax naruko kay wusi wusi wax tañ ko wax gëmuko lol tax fi ne jamono ji yaq ko ci digel ku ne bu digel da lay wor te nit dañ wax duñ ko teunk ci ak boom way duñ ko teunk ci kaddom bu ñu diw ko am kaddu la rek ko am diine la cheikh abdou khadir nak wafo bil ahdi inal hada kar masulun da ko fonkon lol ndax yewal xiyam dañ koy laaj ba tax na korte ba sa amba tebes ci ngi koy gëna yéme ndax buñ né 9 heures lañu julli cheikh abdou khadir bu 9 heures def fukki minute day wax sama muy gade jani ko seigne gade mo na mo ko demal jël auto ba ñu départ mom la ko seigne jil doy wax su ko dé mu day départ lu mat fukki minute bu gade ñu seigne khadir dem ci mom ni ko da mel da xawatel ndax dess na fukki minute mu ne fukki minute yoy mu dess da na wara jog ndax weñ gi man na pan wala mu soppi doxinam te kon man na no yeex ag te woni ñi bañ dajé nga mujjé na ag neen da bok ci wutub deul te man lolou duma ko def ndax wor la té jamono ji nak légui yama agal nañ ko sama ci armée yi ab niou bi nga xamni ñepp fa nekk dañ ñami soxla té buñ fa toggé adina mënu leen gar suñ toggé ci armée yi da nga gis go xamni dañuy togg ñu tekkul yak ni dal li da am ku ñu nekk té kañ ñi waxon nañ ko ni ko waxtu 11h jotté nañ ko wara julé di ban fa nekk ba énergie sax bu mujj ñi ñi doon julli ci ñew doon futti yu duñ fa am yu ndax lañ fay nekk di waxtaan adina ak di jambat sikkes kilifa gogé té lolé kilifa ga leen ko tek ndax bu fekkone fankonu del waxub del mom mi nga xamne mo gën ñep da wara gëna mëna japp ci del way fi ni armé légui bo ci démé néw bu julli sax dafa yag yag té lolé nak bu ñep defon seigne Khadir nga xamne waxtu wo xamne ni joxe nga nit ñi ab del su déssé fukk min nga jitu fa yaaka na lu bare bare doon défar

tes mun la taxaw ngir yoru tes taxul farata jann nan wéré di day yok wéram fom tok ma ngay sakku ngeeram jaamu go dang ko da yeeram du tay mbamu jambaton teni mu mel ci ak magam ba ad yene wen ñi ko xam neenañu li mo massa am sunnam simo.

0: mujam te muslimay nak ben yon keur gune da am les famin keur jili julli lañ famin ak sunna khairul alamin motax nu def ko iliman keur gune da am les famin keur jili julli lañ famin ak sunna khairul alamin motax nu def ko iliman
1: xuma keur gune da am lañ famin keur jili julli lañ famin ak sunna khairul alamin motax ñu def lu iliman motax ñu def ko iliman waye nañu def nu iliman legi ndax bi nga xamne dem nañ ba señ fallu mi nga xamne mo fi nek du domam dem ba jité murid yépp mu li jité di jité ci touba lolu kon bi may wax li bo yagna warna ma juroom ñettet waye tiwul yalla dem na ba indi lolu ndax julli gi mi fofu motax ñu fonk leen ba fuñ tok fu ne ndax señ moussa mi ngi ni di jité ci dakar mo tam lolu mo lay xamal ni kon mel na ni ke señ bi barna ci iliman yo xam dal ñi fi te barna lo xam ni tam wax deug yalla ñi ngi ci sante baaxa baax ndax barna lo xam ni yoonu murid ñi ngi ko denk diko denk cheikh basir mi nga xam ni mo tam mo yor lu bare bare ci yoon wi dafa melni bu de ci walu lolu ñi lijeenti ak yo xam ni luy defar yoonu la amna ci walu go xam ni def nañ ko ci jox nañ ko ciir bu reey reey ndax mel na ni magal gi fekke yaay don ki nga ko jité kon iliman yi dal barna ci keur señ bi té liko waral moy señ bi lim fankon sunu yantabi sallallahu alayhi wasallam té don taxaw ci minde fi motax yalla fayé ko njabot go xamni ñi ngi ci sante yalla bax kon lolu yaakar na ni duñ ko wax ba wax xamu yoni yefi dana ci fi waye nak barkep yalla mo xone barkel lan bir mo def lolu ndax keur gune daam luñ fa min keur ji li julu lañ fa min ak sunna khairul alamin motax ñu def ko iliman
0: nim fonke julli xam nga ko boko

setam ga ni mo xey njap mo sax la dawe roy na serign ba nga yonen da nañ ko xey ak subatal diko joxoñ suni butel mu dinu mo ngirok tiofel kuy dak njaqare la won gannaaw fajar de jog taxaw djublu ci ñun di laaj lu xew suñ ko waxe mu xam la xew mu jëf ci nak la ko waroon mom daana seet ku wopp ko te daana